Ngayon, itaroon na hamutok ona, doreze tiyaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.